0: Okey.
1: Sementara di kaki bukit dia. Ramli kata di bukit utama. Di Batu Rakit, Terengganu. Track basah. Okey, Zol di Cameron Highland. Kita insan biasa.